0: 칸이 미손 능연보 톤델 차 욧비스트롤 차당 양콩이 마다 나룩스가 아다 에율루니 둑조 랑조 니스콜라르탁스바 차당 알미 야미 터주마 예니 아다디 콘스트롤리카 디프신풍 아다 차파르립 추게탄기 타맘 가스 카치긴나 콩이 에잣나 에히트람 바차 양 프로마치크 스카툰 아테슬사비 프랄룩스 바차 ترجمه یعنی شیس نگا ارگا لکس ناس نین کم دو ناس سقزم سی گریک سی دوک بی مین نا چوغو سترول چک چتان یعنی یعنی چیز کت بو نا تیز کتی کال زوک چس بو دون یعنی چس بوز نا تا یعنی دو چوغ سی چین یعنی نا تا سون سویس کتو نی میگو چس بوز بس نا تا تغرین لو ستان یعنی دو میلو شک بی یعنی پرالوک شک اینان دی پرس نا نا تیز گاز کت چک این نا Ardemona nyambo, yani duntilza bayot bi pralux baja. Taki ngatan ga yul pegin na, ga yul chana yonsin na ga kasumiska chigin na ngata, ardemona nyambo ngatan kono chigne chig yani spera, chang yan etang ngatan, kong yutan po ngatan hagwet ngati sperao, kong hagwetang. Dumen na gato ngatan ga tsuk nyemor yod na ngatan ngati yul la ya ga ngatan ga yul chan lep na, ngatan diskat lzok pa mangyan na ngatan, chang na chang na ngatan tsonspe shig bangyan mamet, ngatan dukan chig lep na chir tsot bangyan mamet, chana ngatan ut na, Chokchetang. Chana di feresna, yani di jakpur tisi ina. Tumindikana ngatesang pankelencha, ngatesang gas katchigin nalcabi ngates pralux bacha. Kasani ngispera mami chindu ngispera diaka jaksi achi patimikana trisui gyantan sakpa lepchugen. Diring akashwani kargili sityane anuk patima banuskyo chiskyonsiyot. Assalamu alaikum. Ache Fatima zirna dutsos ache nomik inan ki kurang ligina ya kuri lakhlas na kuri hunar na ya kuri nga lakpi lakhlas unika inna yungo kimo basang kimo kyung mi praluks bakanchi kuri nangin la kyung mayot bi praluks bakanchi inang yani kong gana ngates chitan ki kong zinga ga lasun ga lakhsan kuri lakhlas unna kuri di hunar unga tsuga skil la kyung spin yang kores ga ga kasumi biznes ya ga tsong spesi ga ga kasumi lasun bat kuri nang yargaz la kyung mi mingna chana ache batima gyoksi yarang yaririn chan wakhsan na waqt pin sidi kas kyot chas langa ches o ju sering mazare ju ni goma sal po da ju ki yares ga tsuk la shik bat marche sremo
1: marche ju o ju sremo ente nga na dia na maqta sfi yara o ju sremo ya ju nga mana bekar mana meduk pa ju bekar mana meduk pa maduk pa nga ngin me hisapo mana 5 milet nga bekar midik to samse nga ngen mesapu nga ri laz ya nga zmar kurchuat ya nga zmana liat zhula sekat get pa sekat gaspa chaz taba chaz tab se chun mat tab se chun mat zung mat dia chuz ba se nga meni anu nga ri serilik dan chuk pa
0: makshis dari nga ti achinomo mana mamu haju nga ta na sil ma sil ba nga nukri me zare lak pika lak paka lena duhet nga ti ga achinomo igin na rangi yungu kyung ma nyan cha min duwa ju yarish chi samet
1: makshi ju ngin mesa puno khudas nga ta kha tang se mik tang se lak paka ma sung gotu tang se yot pe khuda la lak lak shukur zare lak pika lak par chak zik puna mana apso shiasa ju dang diri nam zianuk bekar mana maduk pa ngin mesa puna mana ngima pan jupe koran dan cha yon nang bekar miduk par gushin
0: yare lak lak chi bad ju
1: makshi ju yar ju nga mana lak lak bad ya nga mana nga mana bekar miduk pa nga bad ya nang lat kamshu san la markuran chuat de an de dima na de sizen yon se yo mana tana ngati ba khmosa gas kes kurche kes kuri mana zor diman yo des kes kurche yon yo do na ngaz mana bien jar pa du nord en jar pa ya balan jar pa origin en son mat vier sizen peno mana sakat gete nas da stone dem ke nas un tak tak se do ne fet on mat
0: nasis
1: de kana duk pa ju de kana ngacha halef sele pe la spang yam bo ba do la ngacha yang da zo la ngati lokal cheese gang ma ngacha achar tan se sabzi ton se dan di na man da gang ma ba ji ya bakshi
0: na se jo yara diu ga tu shi kana bas pin yara ga zo sambe ge ons ki ngare san hala di zo la len chik bok zer bi ga zo yara samba yons lo cham son se yara di na
1: ma na se jo nga mana 2011 no nga di frun nang yam bo frun kargil la sa kho mana dia nang yam bo kargil la yon sena nga jin chi les pe jin chi la nga sabji tas pe sabji tas do nga la song mat pe bazar la
0: marches
1: de ka na song sena 2011 no ju 2011 na nga mar kur to ma de na mar kur ching mana